Kana mambo impela ikensa ku inkwabo lava va huiseleke a ku rhula makume manharhu ya malembe na mune 34 anos na hi le karhi hi kumeka ndzeni ka ku Mosambiki swibamu swi nga ha bi ku fana leswi swi nga le karhi swi bisa swona malembe lawa ma hundzeke malembe lawa ya nyimpi leswi hi saleke na swona ku va hi lwa na swona mpela hi leswi nga karhi swi humelela le Cap Delgado swi kalaka swi nga hi tiyisi leswi fanele ku va hi lwa na swona swa ha saleke hi vusweti ni vusiwana hi lwela nhluvuko leswaku vana va Mosambiki va nga choteliwi hi mali emaphakitini hi leswi hi lwelaka swona mikset hi le ka mixo wa stats namuntlha hi le siku la dropa la ka ncencai dropa la ka ncencai li kulungela rin'wana lembe na ri tlakusiwile ka xigava lexi a ta ve nkhuvo ya ka miganga ya ku hambanahambana ni ku tshemba hambileswi karhi siku la tolo ku vonekeke a ku tsweketela ka swimpfulana leswi swi maheke ku a va ku tala va nga pfumeli leswaku khisimusi ri nga tshuka li famba hi laha swi lekaka ha kona kambe ni ku tshemba leswaku namuntlha mpfula hi leyi gamulekeke hi ta ve hi wona mpela a khisimusi la dropa la ka ncencai.

ave hi ntlhanu na mbirhi ka nhlangu lwa 2023 ntlawa wa kuma le Palestina ku chiwaka Hamas wu sukeke ni vudumeri bya swifufu swa mpundzwani xikulukumba swinene kasi ku zama ku diba mfumo wa Israyeli. Ku dumela loku ku vitiwile Operation Inundação de Al-Aqsa. Ku khwakelisana ka Hamas ni mfumo wa Israyeli wa masiku hikwalaho ka ku lwisana a mindzelekano ya matiko lawa laha yana emugangeni wa Suez. Ka vuhlaseri lebyi muganga wa Gaza hinkwavo ve wu hlekahleka hikwalaho ku ve ni kusukela misava xipimo xa 120,000 ya vanhu ku patsaka ni swivanani. Loko Israyeli a ta va a dumeriwile na yena a pfuxile makhandza nga va hi mpfhuka hambe hi masocho laha khe ku ve ni ku dibiwa ka vanhu va ku hambanahambana na mbilu ku hlaseriwa kukulu ka muganga wa Gaza. Entlhanu na mbirhi ka nhlangulo wa 1949 ku pfuxiwa hambe ni ku tivisiwa vukona bya Republika Demokratika Alemanha. Republika Demokratika Alemanha a ve mfumo wa muganga wa ku avanyisiwa ka Germana ha kambirhi, kambe lowu a wu kumeka ampela dyambu na wu fularhelanile ni tikokulobye leli liya li kumeka amuxa dyambu. Ku hambana ka miganga leyimbirhi ya Germana, lowu wa mpela dyambu a wu ni ku seketele bya matiko ya tikonkulu Europa ku fana ni Nghilandhi hambe ni Amerika n'walungu a kumeka kusuhi na Europa. Kasi lelin'wana tiko li nga le a Germana wa mpela dyambu a ri ni ku seketeliwa ha Joseph Stalin, murhangeli wa khale ka Union Sovietica, ni man'wana matiko lawa a ma longoloka ni tiko leli. Germana lweyi ke wa mpela dyambu a tiviwa ngopfu ku va RDA na a ali kona kusukela 1954.

Komambi Lumpela. Raymond Nyathi waita ora zvina 48 minutes. Alilo kuona vamamandu vangana lomuti saloni vamasalau vavati penda penda leswo kuva valava kuva vata nyangiwa hi mpulani vababa eku hei nhambi mo gqoka swikiti swa mincila masayi lawa ya mincila mpela yi nge mi gangisi hina hi nga chada sa hei chaku vulavuleliwa